what you saying? Me pe jam pa ya mao. Aba wa dria enka sam fa mao. Ewa yesu demu. Amen.

0: FDA approved.
1: Samisoria no pa, kayo chako toothpaste na medichu chimisi. And mami confidence, de muni nina.
2: Se wushia ama na misifite gusuna mesrea. Eyo wawahu. Medi kayo chako toothpaste. Eni chuchu mese. Oba di eni pa, ewo bidi emuno. Eni e dia ye kayo chako toothpaste. E boy se wubai, e free mwawa, e boy si mutukru. E si ashe, eni e lumunka. Sure se, ama ni e kayo chako toothpaste insunie. Yeti center for.
1: Medi ya majika Chaco toothpaste at tubu. Me shina no pa. Me na jua me kodano. Ema me sinye fita. Confidence level kwa so. Eti binama. Na me si 32 nini negu so.
2: Enkane no ania mame num dibidi.